tell him, is it man, ako lang mignala lang may tilusi. Ulo may nagkadyan, walang may tilago, October 5. Bango kaptiyo yung wala sa nabi, epik, jamie, kayok tigil lago. Ila ko lumi nagkadyan, ako talaga ibok, tamahan niya karun ni, nirumito, api ano ka angin nami. Ulang uyok, jamie, tako sila kanya, tukulo kayo ulo may, sila upo kanya yung nangyay, ating coverage niya, mayabu. Pinasoon ako siya nung wana kanwilok to sa ang ikalwari po si wang ila nuwan nakpilang mat awlat tilang mat ay nga di may tugalap balaw katatunik ko nuwak to katatwit ako niyo katatwit ito teme katakululaw migama teme itaribugot nangalat to apitula ko tiyakas tungas tiyakas si man na 925 ko kasundingan ni Jamie lutabani kay nang nalamitin lunok. Teba, isay pa may nga lang mipat, nga lang mipat sila tayo pibalito sa solo tinlugit inutitong na amigata at nagadyaw ang ulang ay mazibidin yung nga to sa solo katapaman to sa pagin niya lang may yabon ang matawag nun abutong nga wiko tapong nga Iceland morpang namata tapong nga niyo sa lutit tahan nun abutong nga wiko tong ilagay nga pawang out tapong nga CBC kunong nalaw sa mga matamasaming ako sa karatok to ni sulang ang mga ta sa matabang nga niyang mga ta sa pagkini at tapong manay may nga kala sila siyang pibali at sa sa ulang matilugit inutitut kingon lakpaso lang may guta tema talang may utilugot sa lakos si tanat tapong nakikitat na umiutang lak ako sa kang niyamin matasaming maligaliok di maligaliok timing giniak tangan ni kwalo sa matilogit suligo ila kono maksima na kaptu ni oni ako sa kalawang man taas mga takulok sa mga matrisalok sa mga nilo tayo mga nikwato lo sa matilogo kago kasawal ng makitilogo ko taan na daw kang malago katimaji higiyang nga tamas mga misanot maligaliok di takilok tangata ako sa kang niyamayong. Ang mga pibalir sa kinguyota na mga ipat, tahan na tamay kakak, pibalir yung lakakatong na akin luni. Ulako, good morning and welcome to Kulikan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Iqaluit studio. Today being Monday, October 5th. I'm your host, Lisiana Vepik, here with our technique co-operator, Jamie. And currently the weather out there is nice and calm this morning. It's that time of the year we have to go to work in the dark, that time of the season. However, it's a nice calm morning this morning. But we'll get some more weather update for you later in a little bit. And once again, welcome to our show for our English programming after the 8 o'clock World Report. Starting this the week off with a voice you know.

Charlie, panigunit ang ating lugot. Ang ating nasumun. Tema, uko, young parents program wana kapta yut. Makutunot sa makunungakito nga kapatunot. Tako ilitak sinit. Tamani kalun ni 15 ni 30 mo't uki ulinik. Kito nga kanyang misanot. Ilin niya kumayunot. Bibikatit niya lang may mata. Tako 16 ang silutik tayo mga katimatita.

ilakati tita ko tara jatu ira gagunot agagunot ika ganot ika gano pingasunot tema pinasawasi ilongan pingasawat katalutik ta ko tama sorta ta ko tanne amajit ne kali rur sorti ta ko tarletillo ha kitung khang na milo ilinne atit so sinnalo ti ta ko October 13 me pige ala 3 November 19 wasunning ani amaluk te ko nalone ta yuit October 9 ulakat nalone ta ola gelutik kunne ko ta na mangata kitung nga khatwa ko si ta ko kitung nga si pakya kun na kaya mayi ko kawje mane ka si pinaswa ko si lo ni pinaswa tele si 130 make 430 ka sunninga ni 2651 nano cross mi katani ak tri ko to kisige ang mato ko si 9797709 mo ka lagun na te to si Billy Billy Anderson Monilak 9797709

0: Lune. Tawa ni ko ni nga wan abeni lo tema twin nak no wi yel nak ni api la katne na katta sama mi yo ni gette mi 20 mi 40 mo un sa no ni arto ko ko ni nga 3 amalo illo li gatti mi no wi yel ni kan ni api la katne na katta sama mi yo ko wan nak mi 20 mi ano rin nakamunerto ni Zero Mira yan nertok nila sun nakangilo ni ko nakangilo nilo ang mataw kaman ito ak ano nuwiyalo ni kanya pila niya nakatawa sa umiulak ni gerti mig 30 mig 50 mo't uno sa ano rin niya nakatawa si Mayok ako ni nga 1 sa lek sa kinilo ni nuwiyakat na nertok uno sa go nuwiti pala niya nerto ni ano rin nakamunerto ni 50 mig nila sun ni nga 1 amanaw yani nubuyalo ni ano kinakamunay at 50 mik nila suning at 3 amalay kalututi at nubuti pala yan at akulak kanyapi lalang na nakatawa sa malo ni kanan na mik 30 mik 50 mo ano kinakto na 0 mik ni akilo ni makuha at yuk nubuyalo ni kanyapi lakata ni amalagok akin na mik 20 mik ano kinakto kanyat ko nusak nila suninga 3 amalo talo jak nuwa yelo ni tema at kanyat pila ni ang nagtawa si mayo ko ni mik 20 mik ano rin na kanyat ko nila suninga 3 amalo sokto tema at nuwa yelo ni kanyat pila katanyat ko ni mik 20 mik 40 mik ano rin na kanyat ko nila sunna kamna to ni 3 nila sunna kapalle katani akta api olam mega tete ma upinna gane okay sa ngoda galo agame ilak ul nagajang ul gama tan zibiri nunga tu sa so katta pam mat ma na tu sa kai nalo melamo
1: July 1964 me Quebec government kut tu pat sagata halu ni loksima bu given a 52 ni sinilok shuti igiak to venor me nunamik ane yum magal me italo at italo utimini 1912 akagungani angaro kahak tili with Jean Lesage me liberal could government shuti tili ni hut angum me Rene Levesque me atilim me government kuni angaro kau hatar kamagaya haksuni nunau pitcha sibi unnaningani katimat siti gakto sugu nunaliu naktitu katimalingitta katimageak simaru hutinginnik. Tait sumanili nunabingu kumaktumi inyui nunalingit hulillu atausudu tuinnau tillu visuli. Tusaksaukti siyakto litautsuni Quebeckut narutinginna kumaknialak niminik inyui nunanganni teikangat ullumi pigiaklutik. Tusakatsa khaliksutik. Hanugul tuinna lukuluk uraktu khallunat sunalimani aul chiyutunginnatu surugulok uraktu ditu piusakhangit urakta edika suelok simaru ukiuni 52 lutualni kiuvaktu pahalo utiminik sakkiyanga utiminik teikani katimanungmi diaka uita aluttu inustu kutakitsuni ilaka sumangoa tuinna nirangito inutuamiu Levesque apeksunik atulok simang ito, email tsugo. Takuna na kao kasal ni 1912 mit 1964 mo tikiw ti yun ni. Kauri malak susi, gaba maubi kagaya mita matuming anunamik. Sumut na pay kaswala ko ng ila si yun ni. Gaba maubi kaya si pinaswak pigong natanganik. Anakak tubilyo akap me yun ni. Matumanunaw ang ayok wakalo ilangan ni. Levesque mo kiugo di chosyang itu rak tu mik kiugo swak tapi ni usuk tek kuna ni gua kago ni unu rak tu kaga rak kita ni mat suk lu kapa malima pin swang ni lima angit hikak ti jau tu ni lok tu ni rak ti lewit nani lima sila roa mi tek kuna ni kago ni unu rak tu hak ti lewu Quebec kut pika swam makan lewa kaya sila ok simat sahut sakya lo kutugi aku tigi siya minik New Yatri Gasigamik. Nuna Lima Tamana Atatad Loximava, Nouveau Quebec Mik. Iluna Lima Kasangi Inuit, Nulalimu Vinginik, Atatad Chisutik, we with the Toktunik. na patra di dok

0: Ronnak ve pilin maşa gertuk simat illugi. Kişeyeni lütakko agoğuna tahtisi ucuyi. Pivagi yaksimat tiyagaranin ila tamani okyo tahtimi ammadu. Takwa CBC pivaldiya yudigi ikkunni kawa shaktawarok tiddugi ilang ikku. Una tahtisi pivagi yaksimat tiyagaranin ittu tamawanga okyo tahtu kanwittu ninganu. Soğusi ammadu makkuttui kakaso yudiginammu. Attuangin nariksimam mata, ayuriukkarim mata. Ammada nutami kawai saktuk takadunga ukaktuti taakwagu akaung iliogu timi sakki igunna tuinnagaya kakku. Tamanna kawai saktau yuvini lantse kunni ngatu ukakku. Gawamakkugu pirigigi akadung mata kakasau yadiginami. Tanna CBC kunni ngatu Diana Sumanak Johnson kawajigyal namma. Taakwagu kawai sakti ujiyo kakku. Angi jumiku asi jiyo kawai akadung ma. Tamakwa soosi ujui sapumya kudugi. Taakwa tabasira tuang pivaldeyo.
1: Kau si tukingin ni okalimarang na ang migama o nasibulak pa aming pigi ako tigilugo. Inyok siyo, inyok ukiok taktong mi otaw pikkosinga, ilikkosinga, nikingilu inyok siyo tawo. Inyok siyo siyokto. Ukiok taktong mi otaw no inyok tutaw yun naktunik sanayok inyok siyo siyokpo. Inyok siyo rekto. Soko sila kivisi sakon naksigone takoyamini inyong mi tunga nakasugon naksikko iyo inyok siyo rekpo. Inyok siyo reakto. Nunari tsapili katarotik inuto judji yun na iligotik ikayoktik sak siyo reakto inyok siyo reakpo. Inyok sikto. Ungasik tumi iniakit jiyo si mayok tukto luni uyarik luni napayung aklag inyok kuyo yung inyok sikpo. Inyok siyektaw yung. Ang akup tong ang ano inyok yun nertitaw ni inyok siyektaw yung. Inyok si tao yo. Soko sir anagayaw yung ming attako tao yung ming lone itigo siya pa inyok tangano iliyaw pa inyok si ti tao wo. Inyo si kito. Inyo magkukluni inyo yun nerto inyo si kipo. Inyo si kinakto. Soko sir magkuktong lone pilariluang ng mino ato kuyawang ito ni kanutuin nakto sa ang isakatang ng mo pekwa kitik ko ni inyo yun nir saritik ko ni inyo si kinnapo. Inyo sir lukto. Inyo kane magayukto magkukarakso ni inyo sir lukto. Inyo siyok. Aulak si mayong inyo katiming ni katisigutig nunak katigin kitaming ni inyo siwo. Inyo siyok. Kukirakto kukiraktamin ni akinga tunganwak pa inyo siwo. Inyo siyok. Katimavio naktumig inugyagvio vaktumig lune unok sitigo ni inung ni inuksivo. Inu sa rikto. Inu kanimaga yung itong inu sa rikpo. Inuk singakto. Inu makukto takkok limaw takang ng minu sakigayakto inuk singakpo. Inuk singayo. Inung nukatto tiyon na tiyang itong ilagi yaming nun iglumyo katiging itamin iglun ni adlaw ko yun na uyak ko iyo inuk singabo. Inuk singayang ito. Inuk kikutuin nang no saang at tiyagayok to kanutuin nang inuk singayang ilang. Inuk su. Uyakay kalagilak titaw si mayo takiyukutang oksimaluti narunay kut. Naranay ko tagiyaw su inuksuwo. Inuksuyo. Makita nuk pingwa katiginak taming nu inugyak inuginak tangin nik tunok kayo inuksuwo. Inusukto. Inuk makukto kimmerlo piro katang nik inusukpo. Inuksukyokto. Inuksuryokto adjinga. Inuksukkiyo. Inukangito mi akutitiawang mi naranay kuti yung napaksilu ni uyakakutang mi inuksukivo. Inuksuga. Uyakakitaki yung napaksima yung inuksugawo. Inuksuryokto. Inuksung mi sanayong inuksuryokpo. Inuksulito. Imang meotak po yi ikaruglo ni sila mo. Inyakit siyo si mayumig akaw magarakso ni takulo ni kimaksi yung inyoksulak po. At tanaro kingulak pa inyoksak, manniup, iluan ito, pingok palya sigyak to inyoksaw po.

0: koyanna me dabbi noqqaallakt tanari tusqsaunerami yoqinuujunnirsimalertuugaluaqqa juanasi saharamuni unikkaartillugu qangatassuermi kataktuqaluorsimagmat nilliati taujariulorsima yoq October 16 1987 ngutillugu tungasuktillavu
1: taimari taanna kingameuta Joan Sisalamoni Unikarne Ahmad Taina Unikar Yokita Tiasimang Tonga Tamana Tusaya Yumasunguluni do Taimai Mat Taichumani Wachau could love to go up Tan Pokuwa and the Rosimayani Tau La Hangat Sukut Taichumani Catalog Katakatalo Simajoro Tana Taina Moses Carpic Hitagia Rosimum Unicapita Rosimum Tatamo and Nara to 2000 Ila Sinexarticut Taimari tanatau unikarun nami mat unnu kusani atasi kanet pelian nga daw tanga tai chumuna man ila tan tusako menak tumakul lu nilo amalu ipikin kalau tuli tai chumani tapa juana si salamuni king ngamyo
2: hella tai chumani 1972 mi kokto November 22 tai nolo tilugu katalak sumazugu tai chumuna tai na unikarik tulang ataka Aman nila atulok si Madabut. Kubayan na lok si Mangitu galotay si Mani. Man na mong nila kubayan ng ito. Kasi ni man na tusa ko minang to tula sa mong lakong matay ko alo tusa ko masuto makunang at ano hindi binikinig ping mata. Ay ma, tapi ka ngamit si Matalimik awla nila ako si Madabut. Uno sa kutap pangat Teko Timio kut makulit kut makulit to kay tay DC3 makulit to kay teko na abangat pang nagyal laktigut unno sakut ay makatimas tilugisuli awlat ilahay la katimas itchalap nagilunit laksimagigut lapisagay palong matay la 26 siulok sama yogut ilagi jauh di logo tim mejok tik aku tik malupi mas inyo ita aku acara aku akelok tau sama yogut inyo ita bagus sekut iki malok sama yogut ikani amani iki talo kuani miutai angin kak tutai kunga sibulak pami ang suwapin mut milok sama yogut inyong ni niu si zaga ya kakata Teko niyurut uksa kata uksa hangin na tatapi kani na magkwala uksa kata lilaw mata uksa luto inang ni tan na atok tabut gachimik uksa kaya hangmat hangata yoksi mingila pita hangin matay kang uksa lao yung itibut tamani unukut tak sirtilo ulukit ako lulo yung mat na wambaw kami na nangugayabing nagsautil ako November. So ila tayo kang hantang magata tayo ko niyo gito ang mata kaya't si wapin niyo hangata kailuta ikakta doon mo niyo sige aktulo kailuta so ila tayo ikakta doon mo takuksa ka kailutik ikumang kasi yan eh mingit ko ano kailo ang magko Tay meli yung katuin nakto. Bukulaw sa kain na kalawak sa ta. Eh, kani ako ni kalala ko walang makik. May bisaw ng mat panatay mo ay nga lagil yung ta. Kaso wala gil yung ta. Kali, sila magulog tao. Nalatap panatay mo liyo. Naitakot ta kayo lo ding ito nga. Takut saya ulai nak menjadi ulai kemangin. Takut saya ulai jangan jangan menjadi. Anak kau jauh amat tahu. Ming begini tu ini lah kami jago tak kuali. Oksok pergi jom nak susah kalau abut. Migut ta kesiane. Migung itu lah buat ta. Ya kalau nak kasih tu ini lah.

Claro. Ah, nevin mo ata sa tuyin medyo kanong ikalawang mga ata ka ay saktaw lang lahat. Lapat saktaw at saktaw. Magkawa. Ano ito kabul. Tabalay na kaya tuyin na medyo niyo kahit ane ay mitap ka na salong ni. Ito nga na kaya nga laki-laki buklitap pa inong nuwat. Nakititaw na kila ta hamlak kong ni kalam ni katimalingin ni itong mas titaw yak ka na kila ta kanawingin ni bupidyo tigil ako laman na dahil may loktaw na kila ako sinasabot upat siya ako talang na yok upat siya ako alaw lang na yok sinikta kila ta tayo ka ni tingak miyuti ko. Kau tu angkat tim majukut kata aku tu kira aku tak cili orang aku angkat kalau majukut ismaruk nasi mungkin majuk lu ni angkat tong naya kayak ismana kain nasi angkat kagat tak kau yang nanti ni lak si majuk anu ini telo dengan nanti metu lak si majuk tapi kira kira lak si majuk ko nakpakt kak sa buta man na kisiyan o kausak at sa buka siya na iwag to itong ani piyong itagulukan sa ribug ilan ilati ko o kumangat na ilagay nagtuwala na dumatong ani sinilakad ipalayat sa nila. Hindi tayo magaling madangin na nakapaputaman na ako to si Balya kami. Ako di ko alas ko ang walang tumo. Namak ko na tayo sa mga katagutigil ako sa mga tini. Daan na sa inyo ako manak. Dahil na sinak tayo magitsi ko katagutigil ako sa mga. Maka aula si Luamot, kauma Luamot. Kapya si Luaksimamot. Dahil may si manak. Kapeso sa kain ng masyo na tuwing ng mig. Ay natak kapeso buto kinalak sa mong bigak. Ang medyo magkisak lang at tak medyo tigil liwit na amangin na anak to. Dahit sa mong na. Ay nalak kakaluso akong medyaka. Hangat talang alak, kayak talang alak sa ta. Nukhalak to liwit. Katimalik. David aglokak. Tuksid sa kalok sa mga kuubat din na hangat talang alak. Sila ania si jualo golot angkat yang masih nak kasar magi unik sah magi unik mata tuk saya kau lelak sama aku takat saya kau malang mata so dah cuma ni hanya kau lelak sama tak tuk saya jauh ni benih buat ubang tuk saya kalau aku mak tapos tayo lang alam ngayon yung pinaka-kawalin mo din mo. Pinaka-namang ito may inyong sa kalawak tungo tayo sa mani. Lawa tayo sa mani, lawa. Dahil na, tuksang na kalawak na nga. Tapos tayo lang mat. Dahil ko alam ni ilama, tuksang na kalawak na nga. Tapos tayo lang mata. Dahil na. Tayo may lang mat. Tayo may lang si mabukot. Tuk siya nak atong nakaktaw mat. Tayo mangat atok buk. Ulo may mong tayo kang mani. Ubago tayo sa Manila taman na utilugo. Ubang alik. Tayo sa mga Pitu digilat semua awan ni solo. Ubanga ini udah kayak kita orang kah, udah digilat suku laut semasa ini udah kita orang kah. Uban ni nyongin naga, tapi cuma ni tak ubal dia tak kah. Nama kua, tapi waktu nak tahu waktu tu, tapi waktu nak tahu

Tamam. Tamani akunningani tamakwa inugasaluit tikatuin nalakpunga. Uwanu falle atuin nalak mataila. Aula jabbi hakunni ligama uhauti lakpakka. Ilai. Ilai, tuhu tau nyumaguma, aku ni ungit tumik, kau nyumagun nirti tau nyumabunga. Kau nyumaku tau manggila ngali, tuhu walian ini. Tuhu walian tilunga, ani alu akti tau nyumanggila ngali. Taimali iika sivulliu jau lutik piuk tawuk. Tabba ani aluk kalu allunga tukungilanga. Taimalu siutima iluani ila tunuani siuti matunuani tamanga nekhimik tamanna uviniga piyaktiviu galu ahmat ane aluk galu ahama sulitu khungilanga amma ila aggakka piyok tau le rivun, naka tau le rivun. Suli, tuhung ilanga. Amma ilak, nirpika, mamar nukpango nirak tau lutik, piyok tau le rivun. Suli, tuhung ilanga. Una, tukiliu titaka, tukikak titaka, nek piu, piuk tau ninga. Iktigong nek, asin ni anong mik. Iktigong nek, anong ni anong mik, angun ni anong mik. Tana tukiliu titaka, nek piu mamang niya. Uhang itu galuat, tayo man natukingan ni. Amma ilak siuti ikka piyuk tau le rivu. Suli tuhung milanga. Amma ilak niukka piyuk tau le rivu. Suli tuhung milanga. Suli pisukun nakpunga. Takwa inugasa aluit kisumik pilaumik sabingmik Kina lingmik, awik si judik samik, pilai judik samik, pitahang itu. Agang minut kisiani pijai ju. Tamanna, sinak tu mama tukia, unik kau tigi jaga. Kapiasa agad yung tigi niya mong itakalawa ka. Kasi ani, yung kahit itsigo tigi niya marja ka. Kawiji wali ajaw niya ang man inusok tunod uwi ka no. Tamakwa ilang atak tao wali anik ka. Timima ilang atak tao wali aningit. Ani aluk pakkaru aktunga Suli kau ni majun niuk bigi laungi takka Pijak tau bigi jang alu akka timi ma ilangani Isumang naktuk uwakulli isumang naktuk Inup iktigo nuhau tigi baktangit
tamakwa

Tappa timiga do aura jauna sitianga ingittunga suli tappalo utamaan sila tuinnangan taanna suli kisummangalli khaujimang immi jagalwa ila khaujimal waqtu yangitaga tappa yakkumatti ala galwa gama ichibalottunga yakkumajutu gama taima ikkumayutu gama ikkasijalu yaktaku sinnattu qaw yakka sinnattu minna ngitalu kale suna pata ku ikkartalu yaktaku su suna pata ku qaw sialu tapkamanga ani yu ikkamajinatiyalu yaktaku makittunga unnuangumma titigal yaqtu si jakana qibin mortunga puing uttakat takpiyati sinilikikkuma annuriyak puing uttakat yangita titigal si jakka taku ukau si alu tamang milimakul ukau magak yanait tukulu ya tuwalul ukau malurnikum suna batistakak misakulu angiyukulu pingasut nani aktualu tapbanga dogulu yakto ukau si alun nang atak ko tapbata ko pijak galu ang mimata titira gak tuksi ako masilunga taman nakan tuksi jumal ta tuksi jumal yu galu lo tuksi asijunga komayu tubunga tap Gute atok suluk tara kano pinyang mga ama. Tako ukaw sila kano pinyang mga tukisingin nama. Tuksiya lang matatsi mga li tukisi yung manong tuksiya ka luwak tunga. Tuksiya kaya li tuwin na kama isi maging italo ka kaya yung walo tuwin na ulun. Uki yung ubok. Kano ka isi manang ito alo tuksi ako tigin yung mitalo ka kayo alumman guti mo tunin niya kaktu ko tayo makasiyan yung guti mo tuksi ako tigin yung taka tunin niya kaktu ko kuya na ang kaktu ko kanutap ako kuya na ayang mga ako uki yung utakalo tayo mga kuyang mga kalwa tilo isa magit ako nung takalo ni guti mo tunin niya kaktu ko kao sa ko ani gulla taqtu alu ya mata buna ummatin kanikku buti muattau tigi juja agilluni kanuga tan pija qiralu amma qakwa silami tu sikitu kukka anginingi takka ko pe kutikka atau siuna tu tu nilli ya tu nagai gama buti mu kuyali kuyali lu wal nilli ya gama taima atau siuna tu tu kaya katak tua tu nyaluk tu taima asuk aku nyaluk tu tu ni baka le tu nyaluk tan tu ni baka email tu nyaluk tu nga kuya li tu tigil lu tan tu ni baka email tu nyaluk hatta luk tu nga nilir ya kaya gama tak kua kalu silam itu kaya jual tu nyaluk hatta lang hatta isu manu taima ilu tu alu tu nyaluk tu nga silam itu pikutikat nungum mata angin ingi illu tinni tuma ko ko ko bi gale alla isu mana ga yang wangittu tama ko kai ja singa twalu mi tai me lu twalu lu mi mata alla ma ko amu ju gulu ma ko annu ga ku bi nalli kittu ta ta si una to tu isu ma ngi ta lu ko kai ka ta twalu lu ma ta tai ma go te ilin nu ta na tu ni ba ga ku ya le mi wa tu ku si ti ka bi nga ta chu mi email tu nya lot tu ngatan u kau si setu ga tu ta ga tai man ku tu ya tu nya lang sak una khani ku bu ti ma ka tu alu ya tu nya lot ta ko li ma u ka ga ya asuilla isulin mata sur isulin mata angin ngi isulin mata ila nu mata ku ku ti tuksia ku ti sai ku tu ya ti ap tu wa tak baku jadi tunjuk tu kaya lu tu malun ni iman isu malu kama fikutika tamak ku angi pinnagi nak tak kita

Tjere jak, du sak savlanga med jok. Da går det gulde med. Du sak savlanga jy, du da vil med. Du må så godt se. Gapi du godt se, di du godt se. Ah, gapi gali. Nikom et du gulde baluk, unak du gulde baluk. Hei, kuk du amel lidt. Nu vil jeg lukke du balo ta, nu ikke lasu talo. Ullaga sa hoak na loktu sammari kennamat. Han taktarauna. Aputi haralap yuk. Huwag na ito haralapi kayo na masuli. Sila po tayo may ito lang alang mimat. Suli, ukuwali, sila niya de kuhay sa kayong dangit. Uno sa muling ayuit, nun na vimino na siya bumilo. Imailing aluyi, guwok, ato siya ka. Guwok, tuwa api mi uno sa nabuya walo lang ang nagaktak. Suko yuli ito yung narehak sa tiluwok. Ano kun niya stilo takga mi pisi mayumik, 40 mit 60 musungo nilimik, ano kun nga lo kaso niya nakaktaw suni, 20 mit 40 musungo nilimik. Uko ni nga lo 3 min niya nakaktak. Sa ni kilo ang milo, nubuya kalalang nakaktaw mi yuok. Suko yuli to yung narehak sa tilo unno sa, ano kun niya stilo takga mi pisi mayumik, 40 mit 60 musungo nilimik. Ano kaya nga lo, kaso niya nakaktaw sa ni 20 mit 40 musungo nilimik. Oko ni haklutilo, 2 nguyumik. Umiyak milo nubay kalalaga nakaktaw mayurok. Hanilidwin na kaya haksutilo ukwalon ni suguyulidwin na kaya haksutilo ni it. Ano kaya niya stilo takami pisi mayumik 30 mit 50 musungo nilimik. Nila suni halangan ng aktak, 1. Inukcho amilo, nubuya kalalangan ng aktak miyuok. Ano kun niya stilo tak kami pisimayumik, 20 mit 40 mutsungo nilimik. Nila suni haklutilo, 2 nguyumik. Puwer nito milo, nubuya walulangan ng aktak miyuok. Han nilitun na kaya haksutilo kuk. Nila suni halangan ng aktak, 2. Aku livin milo, ibu yivin milo. Nubu ya valo lang ni kaktaw mi yugok. Han nilidwin na kaya hak sutilugok. Nila suni hatiin niya sutilu, 1. Nguyumik. Salo nilo, nubu ya valo lang ni kaktaw mi yugok. Han nilidwin na kaya hak sutilugok. Nila suni nga, 4. Min niya ni kaktak. Itchilek ni haklutilo. Nila suni mi, 10. Nguyumik. Kain siya mi raklin like milo, nubuya kalalangan ng aktaw mi yugok. Han nilitwin na kaya haksutilo unno sa. Nila suni nga lo, 3. Min niya nakaktak. Huakta milo, nubuya balulangan ng aktaw mi yugok. Han nilitwin na kaya haksutilo unno sa. Nila suni nga lo, 1. Min niya nakaktak. Kain sa milo na pwede kalalangan ng akta mayroon. Ano kung niya stilo ni giyulo kabangan ni ulo akong ninga ni 20 misungo nilimig. Nila suni haklutilo 1 nguyumig. Aw palong milo, ta siyo yag milo, nubuya balo lang ng akta mayroon. Ano kaya hatikin niya stilo ni giyulo kabangan ni ulo akong ninga ni 20 mit 40 misungo nilimig. Nila suni hatiri lang ang aktak, 0. Kuk to amilo, nubuya balo lang ang aktak may yuok. Ano kun niya sinilo, nikyulo, kabangan niulo, akuninga ni, 20 mit 40 mut, sung nilimik. Oko ni haklutilo, 2 nguyumik. Kangikso alok to amilo, nubuya kalalang ang aktak may yuok. Nila suni haklutilo, 0 nguyumik. Apa nilo nun at siya bumainay na mi, nubuya lang ang akta mayugok, suko yung litwin na kaya hakso dilugok. Ano kun niya stilo ni giyulok, habang nga niyulo akun ni nga ni 20 mit 40 mot sungo nilimig. Uko ni haklo dilo 5, nguyumig. Hopedale, Postville, Makuin milo, nubuya balo lang ang akta mayugok, suko yung litwin na kaya hakso dilugok, unuak. Ano we hati in niya stilo, oan niyulo, kabangan niyulo akun ni nga ni 20 misungo nilimik. Ano we nga lo, sakin niya nakaktaw suni, kabangan ni tumik, 30 mit 50 musungo nilimik. Oko ni nga lo, 5, min niya nakaktak. Da, kuwa da kasilin niya di ko hawa sa kain dangyoon na sa mawuling ayuit, nunabim minunot.

0: McCormick. McCormick.
1: Mana ukhalima hatya khasimmi yunga avadakut angayokhanga ni William Dagunami. William ngai?
2: Ah, Daniel ngai.
1: Ah. Nikwakta kumalilaw gavina avadakuno suli nikwakatsatulilaw gavit I. Ili ilitsias tuin lawani avatak kun yang ajak hangata ininganik taman na hano isumangay
2: taman na alegi chugulo asingin nik takuyumi na law tuwalo akisiani taan na tu law gama utak titaw gama pinis ila okiwanik katsiulak tunikwa pingasunyo ko walo ni sitaman nik angayok hangula gama avatak kunut tait sumani nokkartukalaw sibatillugu yusib palaya tait sumani nokkartillugu ili yawlaw simagama angayok kangulangmut tawani mantriami tilluta taimangallu tana inikka tigumiarakku kubiagit siyaktaka tamani avatang me pilagari yawut sibunang mullu aksoko tigiyawut kubiagit siyakakit uk

0: perillariq sugillu annuna vi upsiwunik sanganut tamakwa aqiksimallariqninganik tautukkama quviasuppunga taatsumunga utigama pitsutigiluarsugu taikwa pinasuktiwut avatangmi pinasoqatigiitsiartua vaaluugatta mantriarmiittut inuktuarmiittullu tamanna kayusiniarninganik quviasugutiqarpunga Daniel.
1: Suli nak mi marialuk angal khasia khudiriya hatalak mi ravi avatak kuni karisingus chutilo suli pinaswa ko si ulak to me katimani ko si halak si down ni mantriame
0: tay mai to na ta ko avatak kut inum marilerenang mot katinganek down ni mantriame lang mat Abatak kawamagalwak tawud inum makilagi yung imat. Abatak piusi tokalagi yung mat. Kisiyanip. Makko ukiug nasima natuwa ka ngatik katingatit siso nguwata. Inum makingnik. Amarutaw katimalawak tilawid inum makib. Abataw ukiutamak siyok tinga atumma sorry gatigo. Taimay niyak tugod Mantriame. Mantriame niyang ilaw galawak tugod. Inuit nunangan ni katingan ng mik paknak si magi ilaw galawak tugod. Uki uli matsiak. Kaway malagat tamani nunaving mi. Tamak sinik takwit. Amigalawak ningan nupitsurigit sugo. Sinik takwing nik. Uki ok ataw sak nahalaw kakin nago. Aki yakasungugat reservations. Kung niyak tawag tumik. Uki uli matsia pilaw kakin nago. Tay maakik si matsia lawak suta, kujo raping mut, taman nila kuwegit siya lawak sugo, kujo raping mi katimalak toalog at nunaving mi utaw yugut. Kisiyani, anyak vilyari akang nga pitsu tau lilaong mingmat, amisuit inwi kawamakko matakan sa kalawama igyakut, piyaktaw lawak sunilo, taan na pitsu digit sugo, anyak ving mga kutiki katarakko asinganiglo. Dan avatar cutting nerene alok tangit udlungi takwat sain na laqik simalok tawut atok sugu an nervi do khalilaw mata mantriami giaqtutit so as naluna lilaw mat kanu ilini akpita an nervi liare aksungalu mantriamu qaw saktaw giaqarama piyaw giaq pilareng giaqarama So ayong lang mat asinganik nunaling na kinililaw kalawak tugod ulo takat asinginik October me. Kinililaw tugod kating view na yaktumik. Kisiyani nunalid at pitakalawangit siyang mat amisunik inungnik tuyong mea kakwekaon naktumik. Ayong nalaki lalaw ma kinakatak suda ibu-ibik inukjwa kudjwa pitakang ito. Aso ila mantriamot sangutuin na lilaong miyugod. Taim nali ayok na suung imat kating avik. Ilangit, kawang magalwak to nga, pinasokatik ka ilangit, ilangit, ilikasokalalawak to, takko mantriali as iwalo yugod. O kawatit suge, naam malang ayok, tukisiniak to, inuto kawang magkwa, tukisiniak to, ilikanangit to. Kating nga giyakak na riyating ni Tukisiyat siya kamik ang ikataw niyang mayod ati mantriyamot akituin na laukta ayong lang mat ay mailiok lutakisiyan niyong mat. So akit siya si malikpok tayo na mantriyaw si ulakpang may nirwalaw ng ikalwak tewod kisiyan ni ayong nalangming mat mantriyami ilaw may lutakisiyan ni kamagiyaw siya ni aksutiglo inong maritaw na nitilugit.
1: Ayo itu atau ngus tukun na kisi ni tukun si manat siya su ni. Suli takwa kasi usiit sangillo, nirayit sari nga lak tangillo, kamagayot siya lak mayo kaloa inum mari.
0: Kamagayot siya ang niyaktud. Taman na siulak pa ang mika isumagilaw at tigo, kawaman malik su talo, lumiko inum mari at kituwad. Uwap tulo, tagwa Inum magayubo nga, mantriyami akatak si mabo nga, hamiswek sugak lahat. Kaglahi lagi inuit, inum magayit, mantriyami ayong nginak sa ulak tun, asiminit. Kisi ni parit siyang ni aktawut, kamagit siyang ni aktawut, taunan ni itilugo. Taman na, tayo sumadi, abatang may angito akat, mantriyami niyang ninganik, pang nalilawang matatay ko, roda kukiyapi ka marutaw na si Palliser. So nalimat siya ni kamalilawang mata. Tay ka nito yung miyo view ni Akto ni. Tay natoktaw ayuktok

0: residence in atong neaktigo makibi ko na loving at Kadavik school board ko al loving at kanitangani tok time na kating avingilu tay kanila at pineso ko si ulak to mi kanuit to kalang ito kamagayaw siya ni ang madam ang marutaw tay na residence in iswari yaw yaw palaong madila iswari yaw ang madinong nut tay kwa kwa kauting ilo ang ayot siya ang utsutik tamagkwain ng marid inuit Kuala su kumasung mata Montreal yang neurotic inuit ne kengin nik tai kanip tai mai tokat si aksunilo akik si mat si aksunilo tai mna ne wala wati residence in courtyard lu tai moga lo
1: ay katimani ako si halak kasi daga residence in nguyumik
0: tai kani courtyard mi tai ko residence in courtyard akun ne ngani katinga view mata tai ko ami suite
1: ay
0: tai kani lakput
1: Suli takko inum mari tauna ne leroti takuniak tilak mia si avatakko allavinga ni ammalo avatak warehouse ngu mi
0: kaina hangma kagma ne raktao yo taiko kablo na titulo archive ngone aktao suni inu i pekoting it tait sumani talu it 1980 ngotilo avatak ka akisok taulo si mangmat inu it tukitang nang matatait sumani Tay maulok, tay maukataulok, si magalawang may yung at tao, sunalakit siya, kaya ula yung nektunga. O makibig may tilunga, o ilay, ya. At sumanip, inom, piyusi to kalari, takarehang nanganik, no na ving may, tukita alaok si mang mata. Tay ko inuit, pekotingit, sunangit, no na viningit, kamagiyaw siya rehang mata, siwa na rin aktap, tingnot, atwin na huyaw lutik. So avatak no iti tawal le lilaok si mang mat makiving mood. Taman na awla iyaka. Tinaw ya kakti tawang maaksyo nilo. Ta imna lujan ipo. Imna siulak paulaok si makkoto kem na angayok kangot suni. Inug chuami. Taba nilo ala vita maaksyo tik. Mantriya milo. Ta ikang at pigiak si matillo ko. Tamak ko ino ipekuti to kaveniyalong it utik ti tawal le lilaok mata. Non having mood, non having me ini takang ikalwa mat aswila Montreal may tinaptigo. Tamani non at tanalwat siya matay ko ilangit 100 ang ataan ukiyo hang matay ilangit 500 ang ataan doak ukiyo hang matay ilangit tigo miyak tawod Montreal may tut.
1: Eh, sanak ko ti vinigale imetulaka.
0: Gagla, tayem na Reverend Peck, tu sa umayaw siya tok, tayem na ay uamik, tayem na sanalaw si mayo. Tait suma uluwin niya lo nga tigong miyak tawud. Saplita, pito kalut siya marik.
1: Okay.
0: Agagla, tigong miyak si mayara. Reverend Peck, tayo na uluwin niya. Inung muto niya lo si man niya kami ulumik. Nanikya, tawa ni kudyo araping miyuta koksun eh. Amay, tawa ni miyuta komanim na Reverend Peck, tawa ni si Sasebi, tawa ni lo. Tayo nagla, tigong miyak tawud. Ilang ilo, sanayaw ni kuit. Sanak ko tiya luit, pitakaog na yak si malak kaming ito no inong no sanayaw ni kuit, tayo ikaw od mantri ami. Tayo ka na iglok yu ami, itik tau tuin na kong nang ito mi. Itik kaya to ako with police ino, tagwa kamagiyaw ni akto di. So gumabit, itik kumabunga, itik tuin na kong nang ito ti. At ili ako lutik isa ni, tayo ko iglok yu ami ito, Pito kalum mariung mata abatatwa ung ito asingilu mantriya mi taikani natingin ni biulitsi si mang mata taikung teguyak tokti taun yaktut inum marikput sunali malo ate kam maksutik takuyak sam marialung manim na takuni ang mata inulaw kakin na da sanayaw ni kunig.
1: Hey,
0: hey. Tayo ko nunali tamang mig abik toksimat siya suti. Kudyo araping mew tayo ka pekoting it awanipot simat siya suni. Kudyo araping it uwanipot akik simat siya tut. Tayo ko alam amut taktut suti. Tayo ko atok tao yun pekotaw si biyot suti. Itilaw si mabiyo.
1: Ping asuwit chunga ay si malakunga king on limit. Kingo leme 2021 hotel logo ay kunna si law yo kalwak tunga.
0: So kau si kayam ni tau tok ko siak tu di.
1: Ah si kalwak tunga li. Amma lo nille kata mega bi dai chumani maki vigoni lok si maga bi avatak ko maki palea li dai na tillo wit. Isuma lok si mavi anga jok kha ge yo langa

0: Máxima Gavi, Avadakuno, Sulimakevikuni, Nasti, Uvaloni, CBC Kuni, Pinastung Nadilude.
1: Yeah, CBC, date so many CBC, Ulong it to Maloni, Suli, Aoka, Isumagila, Simangitia, Sudova, Absumoixibo, and New Indigo Martung up. Take a looping back suit, and your kang of a lot to Johnny could, he put good, cutting a lerang at a look, Charlie Anga Kutamakua. Taiko siul dak pamilo ak katinga hatalak tilogit ilaw yak topalaw si magama makibig mo ta tusag sa lagi yutsunga communications office ng kosunga kano kaya dak palaw si magama yuta ito mani 1979 mi makibig kunno alaw si magama NQIA mi ilaw sunga siul niya gud 1974 mi pigya sugo ay nang ikating nasana yaw wal tilugo ay bakat tak tilugo ilaw kata wala ko ma Montreal 1974 kisi ani peok pali ani ni tao to kata o gama tamang ni kudra mi lo akating at tilugo awli siya magipong a day si wako tamang ko ilaw kata o yut o kalima yut kawama yaminik tunisiyut isumagi yaminik tunisiyut o kaktut Gagla taman na nunavik atinga neroak tau tilugi ilaw rok si mabunga.
0: Hey.
1: Ah, taman ikut jami tilugi. Tamo sa kumakulu tayo mao tilugi. Ikan ni pingwa viw alaw si mayumi. Maan na umialiok viw lilaw si mayok tayo na. Ta ikan ni pingwa viw alaw si mangmanin na katinga tilugi. Alian at siya so nila ukiakut. Ukiakun ikwa katimawang matainong marid. Ta itsumani awlay naktok. So now, Taman na kubang nagtuwarong mat siwong mo aguman na sungut su. Dahil may liyaw yun eh. Inuuyugot ikayok tigi katang niyak pugod.
0: Hi, le. Marialok. May Marialok William. Nilirala pirada mirabi nunavik at ilikdaw ngusut dilo. Taman na ako ni niwag daw kasulok si Mava. Dahil chuman eh.
1: Ako ni akalalok si Mayo na nunaling ni Atik sanik, nuitit sila o simang mata inuit. Sunaw mga tao la yung negalawak nunga, ala simat siya tugaluit, abataw pa o kalimaga ngani, tumibut. Taim na o kalimaga ka, alabataw nuitit sunga. Taiko na ala simat siya tugaluak, sunaw la o simang mga tao, gaglat, tamo sa kumag, nekawak sa oyamig, atimig, nuitit sing malawit siya sungalu, kuwegi la o simat sigulo, taim na. Nuititanga. Kasi ang itaan na nunavik pinasok si may ataw sang minyakwak taulaw si Mangimad. Dahil sa mani atid, nui wali at suting, nui ataw wali at suting. Makauki ok na si malaktilo, dahil ko atid nirawak sa uto niyaw si mayo, nirawak taulitain na suting. Tahap na nunavik sa alakang nga awlay iwaka. Kanukya ako na nunavik, atuk kamarikto, isumala ako si magamadam na huwam na utiribo. Nunavik ko nakiya, kanuk tukid lakilig, nunavik. Yeah, sila ho ba. Tayo may tunay ang lingneksyon nilo. Kubag takka nga, tuwin nakdawala ako si mga nunavik. Kubag takka nga ni, tayo may lituin nakwala ako si mga matao na yigama. Tamahong nga ba, 1973 ngotilugo.
0: Hello na dito Northern Quebec.
1: Northern Quebec, Quebec takanga, yeah. Inuk dito ako sa ni Northern Quebec. So na wai migudlay ati taro magtu galaw. Ati tak sa ni luman na lusog lutay mangin nagtu yak palang mat no na wing ulat tawon tay mangat tay mangin galaw ti lugo. Mana kanit tawalag minu na wing ulaw si mang mat inong no ne rock tao sa ni inong maring nut.
0: Nako may magyalo ni kakain na ako na si Mary William. Pinaso ako si ulak to me. Katiman niya ako si ulak to. Tusaksaw lako na tsami yo.
1: Taman na tusaksaw lako. Takamiyo ko lakso ni. Nalaw tikut. Ulo tamo.

0: ekotakam yukut kainyang ne kayaminika o kaksimat siya tut amalut daw streaming kanong man na inukti tut dahil ko nakakita ko yati ko takuk sa una ang mayigut takuk sa ula kagluni so lumaki bikut kating alerang at atautuk palerap tigo kakita ko yati ko kating ay nipping at usat sugo amalut daw tam na o kalimayok daw tulla kagsugo so lo TV kut takuk sa ula tut
1: alien
0: yeah tayo may tula to pinga sunik odlo ni kating at iluta inuit ilawon na siya ako maktut daw tuglutik tukusiwan liya lutiglo tam na una nutat siya marik tayo may liulok si mang ilarik tugut abatak ko ni isu magilaw ako taman na una piyo alo na yako marino itaw tugun na ako tingin ng maring minik takkoing na atalat siya takkoing na anatat siya ako kalibay ako tayo may liun na kumabata ang hirkaminit nipituin na mito sa angil luta takulugulo tayo na ako kalimay ako.
1: It's really 2026 mila ka tayo.
0: 26 to ising mila ka tayo. Ino ira yung inakpahong mata.
1: Ay. Ay. Apik so di ka. Nung may mata, William, ilaga ka tayo kong tayo?
0: Time na yun. Ang iyutin maring niya. Tawado ka ako sila rinak. Zabedi, nung nga ako ni, pila ya katigila katigo. Ang malutaw. Zabedi, ako ni, abatang mailak suni. Tayo sumangat. 1980 Saput siya suwang na pitsu digit sugo. Piyo si tuin na wong ito kasi na ukaw si bulo. Aso ilaman na kating nga yakalagat abatakot ang malutaw makibikot. Kating nga katigig palagat ukaw sila na yung sibumwag palaya niya nga ni pang nakatigilak suta. Taman na pinuso ako si ulak tumi. Taguk sa utsya laktok. Takuniak ta si. Taika ni Mantriami. Ako niya luglo. Ukausang ni Aksugo, ukausang man na pimareo na pamareong matamanin nung nabing mi. Man na. Dahil ko, wiwi, ukausang aki aktong itawot, kisiyan ni sungo si walia at hiluwid, inuit ukausang at tao, sungo si walia ni aktong. Dahil may lakat tarap ta. Dahil ka ni Mantriami, inuit ako ni akot, kanwili okpalia na rayap tingnik, maligali okpalia lakat ta, inuit ukausang at ta, saput si Vianik. Sungu kuti giniak tangan ni kaki wali alagap tamanin unabing mi taman na takuyaw tsiang ni akpok pinusawa si ulak tumi.
1: Ahay, nagkumi marialo William uha hatirilak tungon na si kenda mga kiulang ukendo.
0: Nagong mig Daniel, hamarutaw na kong mig katutawik ko katarawid. Kuyag ibagtagit, tayo sa mga taman na pigiak tilaw si magatigo. So now look to in the 1980s.
1: 1986. 40 years. Hangi gata kami yung
0: look. Gagla, yeah. Gagla, CBC. Pito kaunak sa umuyok. CBC, tamawang galaw kaksuni. Siwul na pamik. Tuttaving minuit. Sige alilaw si magata. Imaka uki og naranik si malik tilug. Tuttaving nuilitain na law si mangmat. Kasi ni CBC, magnuitit sila og si magata. Josie Kuswaklo, Uwangalo. Awani, ikalong miyotaw tilunga. O kalimawalilaw at no naming miyotanik ko, CBC tarya kaktut, nalaw timig. Ilagilik kaumakoma da CBC Mantriami palauman. Ilay tsamene kayakut, tayo mawalaw sa digagla Mary Simon, CBC ni palauto. Mary Aitchison, tamani ito. Ako CBC vinid, Mantriami. Kisya ni nok kangalak tilo it CBC milik sungalo kaya nang mi ikalung nilo Josie lo kali makatalagap ka kano kaya na no na big CBC ta tigya kalaga itawod Montreal migman na naala katang mata no na big migya liguna pigya uluni gagla sila katigya uluni man na sila katigya tauna kino yahag mani mat kudrami na tamang na ulo Sila taking at piwali at suni maunga nuk tililaw si Maya Wood. Taika Montreal, Mikinao yet, atokta waktut maunga nga nuk tatitaw tsugi.

0: kujuamut ilang inat kuwegi yau la bungiti ko daw la ibunga kisani inong nut ikayok tok taut siyam magalaw si mayugut mawang nok nuktak tisilagat CBC mig tayt sumani ang nakaluta mawang nuktilaw si magam nuk piyakabudlo ikalung nit iglokyoak takti taut sila makiving mud ikapali manatok tawag tuli Allah bekan gitu, sunat akan gitu. Nipilah waktu dikwatau, tak dikwatau saja. Tapi dengan pergi aku tu, nurit si wali alilah si mahu tu alik loh, pina sukti tarik tu. Ima kata kita ukiok lapangan di taman ini lah sudah pina sukti tarik wali alilah si magetta. Tapi cuma di CBC aku tahu lah si mang mad ikalung nik atau koyau suni. Ekorni pilih oktal lima pot, ikalung naraw dah tahu kalau temak. Pilih dia aku ilau si mang pada kisah ni nama ni lawang ni macam mana? Tamaan ni tilu tak tak mangan likut jam itu saksa kat tarot tapi nak saun dia komat. So temak pilih ok pilih aku ilau tahu nak tapi suka itu mewah lawak. Ublum itu 2026 tak bawa waksuli. Sukti ulak suri lu alianak tamana. Ikalung tahu siapa kat tak si mang mat.
1: Hai, suli puku tau ya aloha kataka ni kuk jua me uhala uti tiro nga ikhalo na uhala hatta susi tutta visu ngu hatta sima visi.
0: Ayok sakti tau lao tugut. Unau la puku takima nga inu ilao sima yong. Kuvianang itu alo tait sumani 1999 me. Taikani kinyak suoruk jua pinak lukto ayu kalao sima ng matayim la hakkano nga situt suni. Tukuyok hak suni lo. So tawong nga ulaw si Magata ilang itigot, New York, New Year, ngotilugot. Sita mang ngotilugot lakot, New Year mi, siwa nagtawag ma Toronto mi. Tagwasinig to nga, William, kaya suwalog drama mo kaya haktutin. 4 in the morning, siwa nagtawag nga ta, suga mi, tawa ni suyo kang mat. Tawong nga kaya haktutin, kanin nagpango gabit. Kangat tayo miya at tatoklo ti tawong nga aw lang na yalak putin. So, tawong nga uyugod. At tayo miya atoksuta. At tayo, aw lay bigit. Teko, Johnny Adam miya, kangat tayo miya at tayo air services. Tawong nga uyugod. Ang naka, malik suni, piyaka bulo. So, tayo kang ipigyak suni, tamag ko, piwalleo ilagayin, nakilimat siya, tikilaw si mang mata. January 1, ngutilugo, uluko. January 2, ilangit takeo bakianit, ilangit Quebec City mit, Montreal mit, Globe and Mail, hamiso aro, itikilaw si Mayut. Tayem na ataw sa kangnak, CBC ngo yok, kating nga niyak tilugo, kenyak suolog drama yut, kenyak suolog drama, ituk siya maang niyak sa utiglo, to Saudi mit. Katik song mata, o kak sutik lo, pivot leo lagi ilawon nang ito.
1: Hey.
0: Kating nga niyang bada. Kisiyan ing na William itirong nakto, lat sutik.
1: Hey, invito.
0: Hukko ang matuyak sugo, kaya ko iyip. Ta sila may nangkto alaw ka to pivot leo lagi ito. Ukiyom, kaya lao kayak sutik. James Nasak, aw lagi siya pa. So itirama, o kakama, ing na ing na atawsak. Maligon nang ilak, kablo na walwak suni CBC television, mitpisi mayok. Ilawag pa taman na piyo na yakaw mat. So ang yakpot, iti, tayin na tuwat siya maki. So itik titawo, tayin na kablo na ang na television. Ilawag suni, amarutaw, tukisi tilawag si mayawad, ayok sak titaw ni nga ni tuttaving mig. Gaglad, pahutaw yakang itugod.
1: Hey.
0: Yeah, ayok sakti taut siyak tugod. Tuttabi oblupim makiuning anik, tukisilak suni tautuk kami, tawa ni pilagyari yapting ni, kakinak suwalup drama itsutap. Aswila, tayin nago, mantriyamot uti kami, ok akata siyo kami sunod, pikwa inu isunaw ti taong ito, CBC nga tayin maugalwak suni, okalaw tikut, kisiyani, awlak tit sa kata siyod, ikalungnot, Montreal mulu, buku tahu ya kang itu, no uplink kang itu, udumi ayok nangik keluar dulu. So time na umiak jawa tiki tuang mat buku tiki lauk si mayo. Mana napa leto?
1: Then situ yang ngalok tu ini, situ tu ini orang ngasih mayo 1999.

0: Nang gudil logo daga tutta bi 1986 piringa nak ma holil lo pinga sunnuli akka goni daga uhala titirunga tutta bi so konne kisi
1: na la po dia ilange unaka khatta sunni uhala uti nakasung mata tusang ne anik semaring itsuni sorlo unga situalo ya paksuta na magitu na la uhala akta bot ayong nang mat Milo ni to saksaw titaw gata kat taksaw ta. So now, piusigi ako maaksyon eh. Taip ko, tagnesis, tikit to alung matumi ako yu akut ilak sang itikim madapaw nga lunapak titaw tuli. Taip.
0: Ay.
1: Taip may to nakakalaw aksyon. Taip ko, piukuting ita. Ulo ko yan aktuong matay ko ah. Sana yaw ya aksyon nilo. Abalunga. Sila tani ito katuak pat kinakya sila tani ito tusaksaw tilo utak siyun ng mat inungmik.
0: Ah, hey.
1: At dahil mataw saksan ay iwam na ukalaw sumayang maunag o talinga utak taulaw sumayang ikit sinang matayim na iluan pinasuktok.
0: Hey.
1: Sila may iningan ipuyok suni ikim mago mauna talinga go. Uki uli matsya ako, sana aki soktaw ya kalaw si may cancer tax yung nilutalim ni Lutulo kaya nang ningan.
0: Atwal.
1: Mana yung naitsya ko si Ilay Danyo.
0: Isok kisalik ko kung litutawik ko, tutawin minala kung nasi kibo ko, hakitaw ya ko, hakitaw ya bikot. Kung nasi wulik ko, nani doon na, Starlink liyalong nagatali.
1: Ah. Tawa niya glatake o bakiyan ito saya unna kasi. Nanituin na siya.
0: Ah, kung nasugol ko, nuna, yung kami nanituin na.
1: Yeah. Piyuyubok, taman, taymat siya, o kasong matayin na yun.
0: Ah, hi. Nakumay Mariela William Suli, makititira nga hatawalak ni Ravi, tuttavin mi ayuin na sudit. Malo, ilagayagat sa utsunga, piksuti utsunga William.
1: Nakong may danyo, nakatitang niya ako dito.
0: Ah, hai le.
1: Titiya atau si yun itaman na ako may tibak chua tiyo miyak tayo. Nakawa mayawod. Pika tita akong nakalwak tagit. Aliw blu tayo maisimayaw na unang ito galwak.
0: Ah, nakumay Mariela William.
1: Nakumay Danyo.
0: Ah, ulo siya lang.
1: Ya, igwilo.

0: you know me? Now go me.
1: Hi, Simon Sitchariak. Ingeradak meyo taman yak Big Jam 1996 hotel wing hilak to winak. Hi, nakamu yung mga alo na alo na sige na mga tito at vitilo nga. How but hano yung ikut kayo silak to sa wakibo nga. Suli nakamu yung mga alo na alo kain to si. Suli, ako sila niya tiko kayo sa kain tangit at wasim mayak ka how pamuli nga yung ay pangan niyo lak to mi. No na vime, no na chabo milo. Email nga yung igok. Kukto arap in me how but si kini lak to nubo ya kala talutilo. Suko yung litu na kaya hak sutilo. Ano kayo tilo tak grami pisi mayumik 20 misu ngunilimik. Wako ni hak lo tilo 5 ngunilimik. Sa ni kilo amelo si kinilak mayo ko nubo ya kala talutilo. Suko yung litu na kaya hak sutilo. Ano kayo tilo Niki to make 20 misung on ilimik. Ano ring alo sakilak niya ni raktaw suni. Oan ni to make 20 misung on ilimik. Uko ni haklo dilo 5. Ngo yumik. Umiyak milo si kinilak mayro. Ano ba yak talo dilo. Ano ilo di? Takaw lo oan ni ulo. Ako ni nga ni 20 misung on ilimik. Uko ni haklo dilo 4. Ngo yumik. Inuk joa milo. Pumag ni to milo. Sikin nilak niya nirakto miyugok nubuya kala talo dilo. Suru yu litu na kaya hakso dilo gok. Uvalo ni han ni litu na kaya hakso dilo gok. Huko ni hatiri lak niya nirakto ak. 3 nguyumik. Aku livin milo sikin nilak miyugo nubuya kala talo dilo. Han ni litu na kaya hakso dilo gok. Huko ni ngalo 2 milak niya nirakto ak. Ibu yivin milo sikin nilak miyoko nubo ya kala hatalo dilo ammalo. Han nilitun na kaya hakso dilo gok haupat. Nilasun ni nga lo 0 milak niya nilaktak. Salo nilo sikin nilak miyoko nubo ya kala hatalo dilo ammalo. Han nilitun na kaya hakso dilo gok. Nilasun ni haklo dilo 1 nguyumik. Kayak siyo ang miraklan lake milo, sikin nilak miyoko no ba yakala hatalo dilo, ammalo han nilitin na kaya hakso dilo gook. Ano ko lo dilo, atuak niolo, nikgiolo akun ningani, 20 miso ngo nilimik. Nilaso ni haklo dilo, 0 ngo yumik. Huak na milo, no ba yabalulak niya nakakta miyoko. Ano ko lo dilo, nikgiolo kabangan niolo akun ningani, 20 miso ngo nilimik. Uko ni haklo dilo, 1. Ngoyumik. Kangyak sumilo, au

0: palumilo. Nuwu ya valulak ni anak tau mi yuguk. Anu we hatiri lak ni anak tak ni kiulu kabangan yulu. Aku ningani 20-40 mood. Sungu ni limbik. Uku ni hatiri lo tilo sringu yumik. Tasi uyak milo nuwu ya lak mi yuguk. Sungu yulitun nare hak sutilu. Anu ilo dilo ni gitu mik 20-40 mo sungu ni limbik. Oko ni haklo dilo 3 ngu yumik. Kuk tua milo sakin ni lak ni nagak ta mi yo nubi ya kalah talo dilo. Anu ilo dilo ni gitu mik 20-40 mo sungu ni limbik. Oko ni haklo dilo 6 ngu yumik. Kangyak suwa luk tua milo sakin ni lak mi yo nubi ya kalah talo dilo. Ano kailo di nik giyo lo kabangan ni ula kuninga ni 20 misungo ni limbik. Huko ni haklo di lo 8. Uyumik. Nuna tiya bu milo hapa ni inay nami. Nubu ya lak mi yok. Sugu yuli di nagaya hak su di lugok. Sugu yuli liyo milaga lo hak su di hiti galo gito hak pat. Ano kailo di lo nik giyo lo kabangan ni ula kuninga ni 30 mi 50 misungo ni limbik. Ano kailo anok kaliyo milak niya nagak tauso ni 50 meet 70 mood sungo ni limik. Oko ni haklo ni 6 ngu yumik. Hopedale, Amalo Postville, Makkovi Milo. Sugo yuka lah talak niya ni kaktaw mi yuigok. Tatsilik pala alak niya ni kaktaw stilo ulakot. Ano kalo di kabangan ito mi 30 mi 50 mo sungo ni limik. Ano kong alo sakilak niya ni kaktaw suni ni giulo kabangan ni ulo. Ako ni nga ni 50 mi 70 mood sungo ni limik. Oko ni hatigilak niya ng attack 4 ng uyumik. Takwa na kasilin niya ko hao sa kendang ihap pamuling ayo ino na piminunot siya mong milo. Unusot siya lang abasi kong apasi.
1: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Lit, Tusaksaw Titisiyo Katatunga, CBC Ukel Tatumi, Podcast Good. Akaguni Makpuni, Takwa Unika, Tusaksaw Katatsimajuit, Namiruluya, Tusaksaw Katatsimamata, Adjiungi Tukulu, Tamanna, Kuvenak Tumarelo, Tusaksaw Namata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigiaw Natasi.

0: nari ni mi o tōru e ino, ino koti ni o. Mari te a hodo ni gi ane te rerere i ku atua ga vayangi ni. Tā kuaru kawai saptau te a katalu ti e tolu tō sumaringi karoa mangata. Kawai ge kande gumaguvi tamatuma povaldu ni o misano amma kanuitu ni ipigo susuongu mangata. Baru kawai saptau gumaguvi tabani nunavu miuto yui iki agivi mogo naku gavo maku iki agivi anu. Arwa narunere di dore vida government of aku narunere di dore vui 77 million ngini tunikino e ni pinesua o si urohti mi piatu mu atoktora aktui nutami tutattab bilio reanga umean uyuno tamanna narunere toge ngaroksima yuga dua 2019 utidugu ammaru nigi ugi yo roksima yu piyagira Turigenga 2025 ngurirunni. Tanna turattak bisoyu panne tosimavu ikayok suutu khannea reenga ikaruga suttini, anguna suttini taakkua kiinoa liuga sugunnaksi juumiruti. Ammadu nunarin nimiu toyun atuuti katteanne amma. Tanna nunavu mi kiggattuiinga marigariok biltuammu Okaksimavu akuni otakkiloktuugaru otakkua pinasukassuuni aktuni.
1: Ila ayungituaru katangming mata nukat simatiam makikungituugaru kiseani namminiksuk kannikunnang namut sukkaidlivadligutja yuksaunnakput pivadlik kannikunnakayang naksaurang ninginni kinguvariak situinnaktuujak rayaksuni Tanna turattaqsaq vioniaqtuq pianiktausimarpat amisuqureakkannerniaqtut attanaqtimiittailimarutiklu nammenerlu kinaujaliorunnartuumilutik illeqqusermin peqqusermennik atorlutik
0: kavamatoqakku kinoeni toqquigiangalorsumavui 106 million ninniiluartuni taassumunga turattarbissuunaartumu 2024 ngutillugu Takuaru 77 million ngini tu kinoye tabbangang naku tukgok tausima yuni. Sana yo valdea nagiyanga nigiyugi yoyo kayusini agayanga 2029 gogasun ningani. Takuaru umiangu yui turatao naksidaktu yovu teishumani 2030 yoriguni.
2: Oye namig Tommy. Tusaak sa tutatu tamaka tenangmit. Tema hilagi lakta wila tusakso gyan na mokotsao. Sivulak pa mi sila kanuin na siya ang mga atak titig mi yunik kalimala o lugila kuga at yung migo kunnog. Nuiya na aktok kanituin na realik ano kaya 15 mo tika katalo ni gok niglas yung natamani 6 milo ni. Akago sa kanila katalo maso ni ano kaya nga 15 mo tika katalo ni gok niglas yung natamani 4 milo maso ni. Oksokto miliyon nuk nuwiya na aktigo kanituin na realik unnoaw ni geloni 20 mit. Niglas yung natamani 6 milo ni, ila 7 milo ni. Akago sa kanilagat ako maso ni, ni gero mato ko 20 mit. Niglas yung natamani 4 milo maso ni. Oksokto ulit unnuk nuwiya na aktigo kanituin na realik ni geloni go 20 mit. Niglas yung natamani 5 milo ni. Akago nuya ko maso ni. Kanagat talo ni gok. Nigya ko mato ko 20 mit. Niglas yung natamani 2 milo maso ni. Teka ni. Oksok to men. Ikalok tu chalit unnog nuya na ati gok. Kanitwi na reali. Kanang nalo ni gok 30 mit 50 mo. Tika kat talo ni. Niglas yung natamani 2 milo ni. Akago kanago mato gok. Kanang nalo ni. 30 minute 50 mo tika kattalo ni. Niglas yung natamani 0 migo maso ni. Koglok to ulit unnog nuwiya na akti gok. Tak silik palelo ni unnoaw. Una yung natamani 1 milo ni. Akagok nuwiya gumakti gok. Kanitwin na relik bulo ni mako.

in me pagi kulugu ho ko dang e chia me tu yu ga ma tuk tu ne ga ma so kai ma tak pi ko lai nak lunga ta si ku su yu ga ma ya ken na ma tak pi ka do ta ti ga yu ma ko i lu ani nyu i ta yu nyu i thong a sin ni nyu i ta yu ta ti ga yu ma tak pi ku ga tati gayuangun nang man kaim na tuktu na sugiya ka tasi suwang mo na yakin na ma kano pinirang mga ma tamo kula na may sikko ka ma tati gayuangun na tamo nga kula na may kulaw yak su sikko ka ma nagutuwa ilitakin ilitak na tuwalikibu hunawa tuktu juwa taim na takulaw ka tam na tasi juwa kita ko kayang na sungo buwi wakaya kito rin taku kaya ka buwi wakaya kito na ngun na man taunong ka kita ko sungo nauya tuyo niyo kita ko sungo buwi wakaya kito na suni takpi ko nga chokay ba nakayok tuyo alakap ko pangnitwa Asyik nak kagling mal, pikir setia mak sunga, panggok sunga. Tambah kami ayam mal, tangga semat juga. Ungam mesti sangat celuk awak nama aku pilbloni. Aku pitualan nasuni, pangnesut juga. Tak bunga ujangin mal, Pango ala yat siya may aksunga takpi ko nga nakayukto ilap ko kaglit siya may akap ko uniulay akap ko nalunang ima toa dito ako mo kaibyo itaktumili toa dito kalaw sumakoto nga unga mo siya nga matusaklak ko ka nga may kaywiaklak suni kanilokilak pag suni makigiyangit suni ang ngayok akto yulak suni ang ngayok ato ak suni unak to yoko mahila Tiglia ko yung ako tunuan nga kaglit siya may ako yung iaglan nalunang ito, nalunay limilok si mayuksaw yung. Tiriksu yung katala ako kaglit siya may ako, pekpalat tayo lit siya may ako, ukaw tibol ako mga tatama. Pekpalat tayo lit siya may ako din, lutin. Tuktuli ako pang niya puti, unagla ulong nga pekpalat tayo lilugo. Tuhaw mapanakama. Tiriksu yung lakap ko tabo nga kagliyat yung akagap ko uniulay akap ko. Kung ahang nga sigo tunuhuan nga kung ahang nga sigo talimayasak sigo yuksaw yung uwadyang iti himagap ko. Takugiyang iti siya niya sigo taono nga ptupiang maula sige bunga. So kung ang mga kawisaksin na sigo kayo. Taku kaya ngit siya may akong suwe na buluwang nila upilag pa ka. Ula sige bunga tao nunga tupiang mo. Tikit na ito ama. Tuk-tuk nga. Hay! Hanana ka. So kay ma. Kawiyat sa palot siya may akong ni. Tuk-tuk nga. Pangnito ama. At hati ka panganay ka lahat siya may akong ni. Tamap talog ta. Takpik nga. Tuk-tuk nun. Lilok si mabugun. Tunnulik juat siya may angubli ni kagaluk lawak suta. Tayyum na awla yakattay waka tuktutaki lawak si mayaka. Hananaga kubiyatat siya may lawak si mamal. Unak si sila ko lawak palo niya kaukusing mig awla yung ito nga. Pekko si kalawak si magmatay ko ilangit. Unak si tibagay ako luti. Imiak si liok pagay ako yung luti. Kubiyas ako yung mukayang umakuyang yung mukaya kanukyang. Tayo man nalaw sa masimalsapong, tayo simali. Magkutilo nga, tamag ko, unikakawiyakpagka. O kagyo ang nakilaw sa malabot. Asing nalilay tuwa yami, ikay gama, unikakalaw pila niyami gama. Nutakaw pila ni tayo simali. Tayo simali, kimuksakawiyakpala ako simagapta. Kimmilo ang yun na nun. Kimmikal. Luang lu ni ada tiga pibalong pingasun nak nani yun nak kem mekah palong mal kanu nama

0: maka suksu na kaya ngusu inang minu su kanukiang. Kanukiang ni kinuluba. Nam maka suksu ni. Ami sulu ang pati na kay tuwa ka do tuwa ka bugun. Pinga hut ana kin me kak pala ko simagapta. Imbaka kin me ayo ni kaya kaya kin me ayo ko tingin niyang. Kimuk sa gawin ak pala ko simagapta. Ungam mo ka sulak suni. Kemmilo ayo nata kwa utiwa at siya me asuri. Aule yung aglan, ungam mo ka suksunga. Kaya me ala ko simagama utiwa at siya me akmataki ika. Kemmilo ayo nata. Iri ala at siya me akalo ka ngama. Utiwa siya tuwa tupeng no iglunun. Ilan iglunun. Utiwa siya me akamata. Ungam mo at siya ala ko sinaksuti. Ugasik si lekoha mga umasik si lekoha mga kay ugasik si kaya may lakang mata
1: ayaw na ayayat
2: yeah pini kung sa wotig bawler ng man tako di lang yung kaya na may kabut tam na tusak sa wilo akaw man kahit na may utolok sumayok Charlie panigunya ilaw na kacang na apusi Tenik wik sa wato tag wawo le lang man kaya namilak pugo taap kuat sa ik sa ko kawyut naman ya katigit kawip sila mga Roberts kabitok akagutaw sa yaw mga sito sa ik sa kun